0: biara oyo nyame
1: midase
0: aba ba beyi
1: my god
0: ni na mo
1: jesus
0: ni ati di bwa mo
1: aloka
0: aji